Chusku hatun pancha kinsa chunga iskun chinlapimi kati hunchi mamakuna yakuna kankuna sumagli vesha kati hupiga nyua kaimanta kakasna taki kunawang mi yali hushkani chaimanda kipa ganya wijay pachabemi paktangarura hunchi mashikuna.